0: Asempa FM.
1: Opeja obi free sumuna so edini sima poma akonya so. Ewurade be kasa wati. Na wakasa mpo dada. Eniema adani na eniema betani. Evise ewurade ni ede.

Jebadi se wofa ofunso bia enchew. Se ye kasemu ofunso. Atwinimu esusuyemu efunso bia. Ebadi fenchew. Ebadi fencheye. Ewo Yesu dimo. Nie wokae, nie wonkae. Die na unnim se eyemfunso. Enso obu apa eyeye. Ani die na unnim. Osrewade se wofenchew. Die janmu susu aye. Na ya betomu a edi yenya. Ebadi fencheye. Ewo Yesu dimo. Yeni enuanom. Yeni yema. Ukuni uyire. Ebadi fencheye. Kosu abo mpaye. Slempai ba ho den fiselwade ka kire Zerubabel se enye tumi su na nya ho den so

0: Awurade ebom pa yesere se kasagu echi abrabom ni mama ni mama abrabom ni nana ni nasifo abrabom mo wani onyam nya kese ewo yesu din mu amen otini ni mpa igba imoden
1: aye ni o mayi na
0: pa che first na kasafi hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pai o yesu dim se wadin kasa ngu abra bom ma yare bia asenshi kwesi asare ewadin kasa ngu ni oli ne um abra bom na ni onyamu na di ewo yesu dim mu amen
2: Amen.
0: 0244744204 Otini ni mpa we more day. Okay. Eradie bom pa ye ewo Yesu Kristo din mo. E de ko eku e ba wanim. Esrese Eradie. Wonni ye yare safo. Ewade sako aku yare. Kasagu kwaku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mo. Ewade kasagu kwaku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mo. Na kwaku eni so enna ho. Na kwaku eni so ente. Ewo Yesu Kristo din mo. Tumi bia utai yade research ya tumi wo Yesu Kristo din mo. Amen. Today, what did you? Otini ni mpa igba imode. Pati efose na kasafi. Efose.
1: Isaac
0: Koforidua. Pati okasa.

0: Awurade ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mu ade ke dudu ebo wanim kasagu one ne yire ne ne ma ne nasifo abrabo mu ma wani onyam ene di Awurade kasagu otini ni mpa igba imu odin ene ne tiefo nyina so ma wani onyam ene di ewo Yesu din mu amen otini ni mpa igba imu odin Pasho, iti yo, yabri yo nasu nti, bo ni tofa ma ye. Ose?
1: Asempa FM.
0: Elwadi yebo mpaye wo Yesu dimu srema wa frene ni ba bemu wa selwadi yodo unsabe kano. Kasagu abofoye abrabom kasagu abrante abrabom ma enompem nya den ahodin munwura ni nipadue mu ewo Yesu Kristo din mu ene yabo mpae amen edere ade ase bacho yintimi mfa ko bia biem yebre na so tim bacho yedidi siwa ha wa wo fre no ebre ni nti yintimi mfa into me and fa or tinin in pipe by morning my foul call no in timbasho boshine kasa or tinin in pipe by morning a yen oma bibri a frozen al kasa free adote